0: icyuma cyuma kikabika gikaragaraga muhanda abakoni bakamukuri kabenga kaibara ko umu yari yo kandi se bakamurwara kahenze bakanga bakakuna ko nabibenga namutwaranga no kwanda tashyo nibinyanga naramire
1: se
0: sera ku nayi bo nariyo cyanga bereke muhimu unashi uwo muntu bakaba babya kuseyo bake ulwala bake ulwala watete mane ulwala ngrena ni
2: ulwala
0: babaneka cyora cyo n'icyuma nacyo rubera ngara cyo kundi mane riya bana muma byari uko bwana yo unenge
2: ko kilometre no
0: abari ye abunisha muona kuti ha bo nayi yo ni wate urwa ndeduka kariya na hiyo
1: akamuna nyuse
0: bake diwo jiruka rita yini anu bake ndirwo bwero kandi hol na banene etashyo kandi ikande hekabo neryo system ya ngabere UN amata binyama biwo mfano eringa kone bo bute maju mu 20 jours bakatsukire bi test ya 20 jours nga ireye kumbe bo 20 kumbe agana tabya kwanza kuturiye kwanza mfano da 5 jours bakari bi test nga babaye ite bagombwa uyu to bari bi temperature uyu yimo se kabya yite nero bakasicya mutema wabariye
1: abariyeka
0: ibane babo owe singe juru di juru no angana gata abantu provisionnement nero sambo kandi amo bana imana bene spara mote abunwa nayo bakarasara watu turija mbu byombo leba yabigweringa di juru echo nacho nicho macho ko
1: naho ribiye mukamurangira hare
0: nero mukamurangira hare atana na gane shishire wode bashe erona mabigenda yi ngake ni wambu wase ibo bya jikune yi oluba za lolo echende echo bana mutoka kudukana ne bo nabo nabo ne bandu nabo na pashe basagana bo bukuni kicikare karenge ba wambu na ina gane budinga ne ngamutulako ne na mabihambeka nabo ne buba isi twa sebabo nabo ne bo nabo ne bandu gadwe ndirimo ba do atirimo ba doktora nabo banamu na bwana murenda nimo bishye byo nero tekinike bagakora tu erusi bya omukoni yo mutima monda no mutwe niruri base kumbe yanaka yarakatambi esaba koni yabo bana mate hulukya wata atamo kiwanza quelque part bana muwa
1: mwana kanya nabo umunalangira
0: bo atada babalade ko balade ibana takanirania bana muwa abakoni na utu na wobri keno me esa mundu akabya iwe ni mukumbu no ndi mukumbu no ndi mukumbu ndo akalwa no luhoro luwe yuko no muna iwe kweyo acyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
1: na hori rebya ubukoni abantu bamwe bisike cyo turi ibonganaho
0: baba bisike turi ibonganaho bye kusangwa tuni mu tuni mu duko sho radio bakaluwayo ibambuha yanabya abantu ngabarebe muba muba dureyo nere cyo barendeka sana bakasane kwanza vraiment abantu ba abakaya yo tudumwa bo bane mulu ayuwe bane mulu ayuwe acho chiwe mesi toshe dukwa biro bisha unali ayo malunya umya shi alayo acho ri chikata sura yuwe no ha ndo ba biye ni bombo biro na ichi abuchi kala bakata beta cheche bali bo bisa ba ha ni mulu gade bika bage ni bombo na bakondi ba bakasungana ndo sha bafungwa bane ka kwangura bakana kanaya na bakoni owe diabete owe dia owe owe bola no bola kude bushire no bakwire bo ibana kwa nyori nyakare kula nyine mude kadino wondre nashi chikati wetichia okubu kushoko oko stress ne natation eruya ngana pano kwa kuni
1: washinja musha kulu wa Norbert tuma kushima usanane miasi yoma bitu take
0: basi ne washinja muga shatu bana
3: wandugu wapenzi tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Trama baramucha paulikiri betu vanzo mukati ake beharovi nchilo mukatu kwa mampu omodioseze butambone beni omobi asuwa vyoshi ebye Kongo na bakatu kwa ma ebusungu trama visonga songa ni mochiro echa munabwira kwe kwa ma chinyo chuma changana kuhimba oho ure na munabwira tukendikania oko visa malire obuhingania kutu obu komersa e commerce ukindikania ko wanzire ne bya mu commerce wanzire na ye ni anachingula ka stock duka ayiteketeke kunde tuna munona Jerome Ngitsi Ngitsi no akabiri musondolia owe chaganda cha ba commerce bana bereria e aziba kaya twandaga ye yabendo kindi mubulia amaburio manje manje wasamaliro mulunga gatsuka mu capital kasangahe bendo mundo akatoka risombola byate na kandi kundu ebetengwa ebere omokomerse na besebesi beremo ana mwandu tubwera ebesebesi be bahingania bakasunga tune mwindi bwa okobisa malire ebetase tune mwindi bwa kuhingania obwa butrembo no bumuhoza ira kundalenga rino mudata tandalire kabunweyi na commerce si luya hamba ebyo shebyo obule mundu osho okanayira echeri bulya okomyatse na samalire obuhingania obulengobo so bule okochende chetu chino tuta sahanguma ayi lurerene hauma na Jerome Ngitsi akasubia okuma buryo wetu mberere mberere otu handikire okashono mero siku ayi omonzira shushi WhatsApp kutse ne nzira she SMS ebyo shitu kendi subia akubyo ni DM kageni akatusondona omonzira eshebyuma nirika kure chilumbiro Jerome Ngitsi chavere chatu makukocha washinja karibu tuka vya haumani nyubauli kiba tubanzo kungabe nababwira ni rikoko siringasa hitano ne chitwe chika kanganango ko mwa mabeta katekeka ne tufo mabeta kateka oho tule hano tukoto tuka omwati wetu inechina huwe huhene Jerome Ngitsi abutembo baka hulamo ville commerciale kusana nache
1: kunde abantu bakakorera y'ubuhingania na ni echo ni chinywa kinene cyo amaretre cyo mabwambwe vile ya mabye ville commercial lakini si ashibwe cheretareta ye chunyo cyo mabwe cyo si cyashibwe cheretareta ye
0: ni cherepeka pekera
1: tukabya conditioning ko tukakola ne abantu bakabati ni ville commercial na tu kiriri hakasha somu kulu wachi huo yuka sha deklare yu movil komersial. Mbere ningiro mwebio nga profiterisa limi ya bandua bali yu moma galeri mwebio batuko mire. Nga waniti mwikale muume mwede ndedera ya bakiria mwede ndedera bandua mutala ya nenavo lakini imani ina mwede tuwa kani
0: asa.
1: Nga waniti basi mutsivu he mwia ho wabubu na buhinga ni nga profiterisa salimi ya bandua bali yu watu masereka wakatu kwa ma nga waniti basi ni Jerome Ngitsi
0: Simba
1: mwala wa basiri musha ku basiri mukapita au muyi wa buchanga
0: ah kama muri mwana mukapita
1: muri mwana mukapita
0: au president chikale kwa lugo
1: ku hi ndo mukapita nario kesi yulu wa mabudi yi
0: ville commerciale
1: ribu ambo abantu bali mu ville commerciale yikalu ya bya a government e ina mundi ko centre a mai for ko sudi yo yelangireke mu ville commercial ulangire kundirwa mai bwambu ba mabi declare butembo mu ville commercial officiellement kumbe d'office e kisangani ya sharangura bundu byeno e duho zaire yoshia sa maniema mwahebas e yalu ya bya conditionné nero eyo yeyabya aspiration ya bashakulu wa mabilangira commerce homber a miyoyo na matondayo Lubumbashi balubakasahano me ohochi huocha biribera mu bundu bundu amawaji bakatimya na bendu abantu bebuka bushebeshasa na bandu beho zaire abibuni ate no shibachasa na bandu bo maiziro mara shibachasa donc changana tukalako eriwa tutulio mu ville commerciale kondisi tuwete abakandishenda ebendu
0: alo Ngitsi abantu bakaba twasunga ba commerce baneno banauti ya magaleria mbo ni galeria lebe chini chana mire yini vindui vina hivi yini duka ya lebe na magazo ya lebe depo ya lebe ku mdoka tinatsuko mashombeba aske ne kwa neno mdonga nabo atinero akiba katage shombeba iwashe hiki Dubai
1: ni wambo
0: ni kashimo kutse kwanana kwanana
1: si kashimo mushakulu tukisubuho nyuma itwe watu masereka tuli akula iyi ni abantu bakate shombeba mo batayo mukaras ebangabya tutuka lokukaras nabo bakarete shombeba ebabe bolasho nero shombebe sho ebaka ulayasho nero ofira meziru na mungulia unamo beko mumulonge lufrange lo lukabe ko mumulonge epuri nero ni chinduchi weze kene wa ma omomwisi wa mite shombeba makumi abere naru embebe yalwa kusaza iko zaiko zairinguma aho enisho zairi makumi mbili nerio okoyuite vizio sasa bangana muburambo kuna utoko shuzairi 10 wangana ulo muti we sabuni uwe buka tutsanga wataka ukuka tundiko ho wenyu hombere ni sabuni kundi ikabya nga iri obligatory omulisha ngabo wa mishibiri yote na tafura tunakadi ni sabuni neru awalwa muti muuma ya maebya miti biri ya mandu una shomulu akara kabe chapanyota neru ya maebya bi chapanyopa ama bifiko karto neru adi koko karto ama chungula ka kioske ama neru awite na ele zat eshombeba shesiriamba lufrangu abantu bakabaka wazanga ni adisi si meni ma realite kundi ohombere haria ewe tunuilwe shombeba nene na nasungo unde muumaka mundu muumaka fanya kare marika kwa tino stu na wite problem eri heri ya maespace atyo lutera kashitu cheshilwa banaba munabwiri amafungu kashia cheshibwe shondolo koshishi cheshibwe nero abasha kulu apo baba wetu ibo banashe shondolo koshilwe shikaba nikishulunda una kunitwa byangana ibo ketuka na elisa shongom engombe yali atiroluteru walukatsira tichichi we lushalo moyo moku lokwa ngombe wa mapita deja uchalo nerebo
0: nasho nasho mbuleshe we
1: bala nasho mbuleshe kalusha byo bobu sapanga gas ngasengante nerebo ebyo ndiri possible si adisi na bandi bali asunga sho franga shapo ibakende sho samaki shibuhudu sho samaki shatula shikasa omo okomu
0: amachitulu
1: akomu tuwe neru omundu amabila baho 4 tour neru na shanje ama tukaru la mamete kundiri mete fede fe mundu kidi ye modi na hekiri mete neru e commerce ku ikatsuka yote
0: wala omundu nga tsuka mu miaka ya kuna mbo erwambo ngetsingo molobolo tulimo lunono roma tsukeri yata kana rio
1: e commerce
0: na uti abero bi mundu
1: kidi yes uti abero ni wote sokuluwai abina kani dekuraje. Ati nono, ati commerce na utabiro, njina tuke commerce, ni uti dizuita, nero mundu wa tranda shanga sha tuke commerce. Na esishi na yomu, commerce nga ngati, alakini haringe vyo sokuluwa kabu wani kwa nene. Merio, je kumpri ni shoze na vingiro mo commerce. E commerce si wote date. Dati ribu ambuwa dati eno, yeye commerce. Ye. Hadia bandi, walia tukayo, alaju de diza. Ende unamusunge hiya na hiyo moteremu waha. Hika uye hivera. Omoba nabu hakasha ba niku mumilione. Na kasha eleze rabandi. Na wati nabi nga ula ya hivera. Ati nabi ni utu kapitali kisingi mili fra. Nero abandu wakasha wampuwa. Yeni maji wala wabiribia mufrimasoni. Nero abule chindu omungu wawete ndambia uwa matuka alaje de diza. Deneva tuwa tuka. Hanena ninashi abasha kunasho mshakulu. Akabere shofranga mavuma kutsivu alaje de 60 amavuma kutsivu abishakute kufranga fet me lino abiriro kwashofranga nemushakulu ali omumali no abiriko makatreve nerio donc je comprends une chose e shofranga ahuwa matukirasho ha ho bora e commerce irimwa kandwa ake subira sina mabura rabalo abantu abali mumagalerini valia henga sivala ene na mundu ukahenga sula ene na mundu me unene assurance ko ukandi undi eske assurance yuko lusaiwa siko na pela fua nero wabia ne fua sasi wabia ne endurance wa andire munabwire abantu sivata elewa abantu beleta kuri mukana butukina buko betasi abantu beleta ukana bala uti mukandi hika hano konser nge na ba hakel ke shows ba hika wa babrota si habya chinu wa olulu molulu kalire lolo ba baba
0: si habya chinu
1: lakini ye chinu che yaba ni ko disete mukata ke chinu oko disete juste uko dubia 00 wali ya mukrie ngira no aho ali but
0: achepende ka chama
1: bela me e ulu de witer à 17h00 et c'est un grand monde et commerce quoi il est et commerce ni en dire wangana lo motere mo zero au monde wa shauria mais wa mabe bien ne esprit et pas coupable et au quand tu ngo mulango
0: voilà tu kingre au niveau spirituel abando rambo recole dawa le commerce ni aba kakolera yo kodawa tuna tena no akandika shimoketwa ke chihindi
1: mushakulu umwanadamu depi abashakulu abapadiri babakapa katowera batini depi umwanadamu akahero murimari edeni umwanadamu akahero murimari edeni mwakurware kubendo benene nario sinangalana hani abakakurware komadawa madawa nabo bane sinangana kunde omwanadamu wamabisunga bandu bane bandu batano simulebula oyu hekereni sharebula oyu hekereni lakini ngata kere kubura kintu chiuma papa journalist Robinson ulimwengu muyabane kamwama mwebindu abantu mubayitablire byo balume babiri etablire byoshi esho franga esho mokongo banasio bole mundu ngawuti kumbi esabaka kukuta esho franga shipei abole mundu awute siwe siri adapte oko population congolaise
0: o wisaya chohondeke
1: donc esho franga chetu eshina mulabala bo moteri
0: ama 1000 francs tukanasunga
1: ama 1000 francs yo
0: babre tuanzira koko
1: tuanzire woko banasha waunga ni kumbi wechi lumbiro nario sasa shikabe shasa nario shikaya hamba wana bande ba eshia ishilwe shayi shikima ba wana unde mundu koninje shinute chitega uchumi shikabe
0: so shasa
1: sibare gabe rashobule mundu me shiri adapte oko population yetu abole mundu ambo singaha
0: ambusi mwala ba yaho
1: shamabe la bahu yakande bi inflation eyo ye equilibre monetaire nero omo equilibre monetaire aho ne kwa mendeke
0: na nga hulikira yaho
1: omo equilibre monetaire sasa
0: kwa ngana wa variation ya
1: yitu tole to abanika no mu economiste nero na ena endele kuninje matiere ayo sine ndingira momo profondeur niri mu sociologue ambe ta juriste me nga kana kubi kuni namu kologu hingani nero omo matiere ayo sho franga bakabi kukotia sho tuli 100000 e population ye Congo ni 100000 niruba bati 100000 obule mundu akera ota nero esho franga shuba lwikasho esha yo muma bank nero shikashika mu bank nero oyute chitega uchumi nero shina mulusha
0: achete uko kashenda sho
1: shina mukuhikako ma ute chitega uchumi esho franga sha wesho nero we wambu fulani awiti yoku emilia emiliare abiri meshabalu menga nga makumina
0: nero avera koba kabia bati
1: avera koba kabia bati umupi sasa kundi
0: ya utsebetse go benene
1: bala
0: ka ingira no moshao
1: nero aho etihindu wa malangira tshwane kundi hana ma conception a mundu na kusunga uno mo mutoka nero na ya bwat atero ya ngana bi ni risanduku ne bya kutini rimete eske risanduku ya ngana la bu mudwani
0: ambune nzoka
1: ababa
0: munduka wa bikoruria no komuto komuta
1: abatulo ababo babu achili chai no aba ko bersama na uta bwa malangaji au kito huva wa mabi mukwaruza unashi omutoka wa mabi kwaruza amabi amutoka owe 20000 amabi kwaruje eriko mabi twika deje 3000 amutoka kwa ali ate valere yao kobene ngaba kali baya ba miss omusika yuba kaba mama bia wa kwanza wangana ya mulevi wale bia sure shi wen me ama kriteria oba kataka wa kumbe shebe kungulu ishebe kuchi ishebe kuchi ama tu naenda ati nini naruna ya wa kwanza me asuri unabudibwa sura kashata ya wa kwanza me oyulu ande bia wa kwanza kusha ne kungulu no mutoka kwa iriti mutoka ne ruo mutoka bati basi ru kabisa wa mabi wa mabi
0: tuloko chai abaka haruburo ko ako mutoka
1: ka kare mutoka lere yao nena bat akaharubu
0: ora karanga na mugenda
1: ne honilwe sasa esho franga shikabe shabe enda mo baf nerio isha enda omobitew nerio situka yokomada oweri gute omunwa nga na uliro ko dawa kwe muri kiriri uoni kwa mire uo muhingania nga kude kura joko dawa. Munabwire nga kude kura joko dawa edawa ye shiye wite maana. Kunde mwone hure kiriri. E mwiyu abutembo aba ekonomiste ritore riba tukene ngero marashe shetu na upapachi lumbiri. O mwiyu abutembo nga katimba moshofranga sengahe par jour. Aba ekonomiste vanashi. Omuyi awe butembo awali mwe mwababita 2500 ngangati mba mashofranga singa par jour na watu masereka kasoko ke masereka banasi ngakaka hika mashofranga singa par soko shishanga enda odela awa shamabi chima
0: ambame ya itundula ye milio
1: ya so yangata chimba inerua sunga ambu ye milio mo ikati nde itundula ye so ato mokasoko ke ake vuhovi ke rika timbogu ye milio ye nerio sasa esho franga halisa uwa baka wamboli noni kriz esho franga shika chima eshangati mbile muri hakati mba 13 milio par jour nero wasunge hama bitimba iringa 1 milio nero omo 1 milio yo sase bitega uchumi nge botembo munabwire twangana ire iringa iringa 20000 boutique nero omo 20000 boutique ebiteo e 20000 yo esh kunde ebiteo byebe kata esho franga esho shase nero ukashishira sasa kundi harie loi de la nature eye kala be sho franga
0: se dependre na mundu
1: se pourquoi wangana te kaduka ka uko mofefo na uwe shishire ve dollar ya mabye iko mukaduka ka umwe o mundu akasaka manga manga ka manga manga
0: ena
1: langiro mwa se pourquoi mwangana ule bindu mwangana uli amalinete uwe uli linete ri 10 dollar ere umere no unina uli 10 dollar uwe we disi uwe uli ena la bukuri dedo lino at eru eri ne ngond ati ah shit na buri mu modis ah nga ye uli
0: modis
1: nerio nga bya nga bura bantu net tukaye sumbua tukabya tukalwa ambo yabiteka bendu bya mbero ko bya yini yehe esho franga halie loi de la nature ika abasho nerio halie sa sha byange e circulation ya shu ya byange wo utokodawa wangana uli desa na yuta uto kwa dawa ina uli sasa ngambi. Eche kabe shareke wero kwa dawa echa mashabi checha. Nerio edawa makabe kuhayu kundu ute duka. Me, uta ute duka hiba nga kuhe dawa yombuki uliria kuhu.
0: Uke uliachi.
1: Maka kutreba. Sela me mshoze. Iba kuburambu hanganu wangano chubuji neruwa ire shofrangu. Waka wira
0: watulana mayaya
1: waka wira yuna weteko kandiyo wakata shabwiri hinyu herenge me abandu musiba mayaya wangano chubuji iba tulana mayaya iba ire shofrangu indishi yende shabwiri mwero kundi abapaye voba neno umodemi yosengsa eye vile debutembo abapaye voba neno kubakretie e jenese preske jenese mnawiri e jenese yushika nga ipo tokere nga ikuwe mire shonzirashu mirima ndi abajene kushinga bavya abapatro
0: kumba tuwabro tulanga maiko
1: ama ya yu ache tulanga uniru chishubuzi niru wa uima noko oko lushi niru ebyo sikonga takarele tabi nitu nimabe hile
0: nimabe hile okay
1: iya hii ni lua de la natire niru omolua de la natire nama wanete esho franga bakababi kukoti esho babi kukoti esho kupopilasyo nero esha endo mobitega uchumi mbali mbali nero esha kreya bakandibi ya bapovra bakandibi ya batumishi babande kundi eyeye ekilibre mondiale si tubo sisi tuangabi ya batajiri meme os Etats-Unis yeri aba manitasyonere yere naba mwaye yabye nabarishi nabarishi shiba ngabi ya bandubu shimo limo vibarishi shimo abosigwe chihuwe bukabula ebukabula eshijitirichi huo
0: kumbia vareba nabia
1: ehabiha naba kitu mikiraba ande ehabiha naba nomo mwayene kalikile ehabiha naba nero omundusha kuteva tuneri wa mata shera utu kila barafasi fulani yeah omungu yu watenge miati yu yati voir meme avala rive ya makuta omoba shakulube tu hanabia nari puissant ama famille puissante anavia ici hare ne shofrange bachino mu systeme ye patrok mais iba ne bwa oria uta shompe ne shuluhunda mais inyumo shimuri ya ule embe na yokuuma mama yatunga mayo ye lu yapotevere atasat ebene ne china bwati nchesha ma evya 40 e uchi lotu kushumbe ne shimbe sesa la lola de la natire ne abantu bangana wazamba alingo lya utu kuchi ngana bura bandu chilumbiro Mwanganari mano mundu ererema imuherekani mwatulari omutaka abere.
0: Mm.
1: Iwe oyunerie bomba iwe research. Omwisi alwe muuma mwaherera kuuma embulane nguma.
0: Nyoboshimo mwasekera.
1: Nyoboshimo mwasekera chirwali ya sekera na uwasekera chirwali ya kuherewa kuhera iwe werie bomba nguma iwe
0: ne research.
1: Shauta kudawa.
0: Dawa say wrong the traumatic michiko hicho ebukombyo tomaebuga.
1: Dawa
0: e-commerce si yote ndambi.
1: Yes.
0: Wamewa nganatsuka utsuke.
1: Wamabe una utokoka hene ula yako ula kartoki sabuni ula kartoki rimete utsuke. Siwaji de courage utoka.
0: Tibido cha sashi.
1: Nina utomulu ana kavyeka uri sashi mure ni mutajira bleke sashi abri amuvende basi abri ndo moza ile ngukuna bubu.
0: Tutsuke. Tukengira mu mafe. Awali otuna mu otuna mulolako. Mwalangiri operasyon bwiri bwambutu kap tulange bikioske abiro konsera operasyon mwalangira buta
1: ba amakioske awo mo awo ri bwamba katulanga wo monzera bo a probleme ukabuti ta répondre ngo ko mundu alwa layire akakuheta nako me omo omabihuo byosi e kioske sheri byo balabala e balabala mukaha ye libre passage kunde balabala ikala bamwe metoka no motoka mabili atero mundu ne luholo ne rubaka batikumbu motoka ena laba libre ma metoka ya mabisonga mana na mamoto na songa mana kandi ama balabala wetu shali kwa matrotoa si hali hobaka bamba bandu bakia bakala bahanu nikema na be chinge balaba hanu kunde ehande bakate ka henzira eyo mundu we bisando eyo mundu we chinga sasa ne mundu wo moto sasa ne motoka. Me itwe tukabya melanju kale ba mundu aka yenda kabisa kata bundire ina no munda chi omuto ko buti ndi uyu bakamuri atira
0: namba ne atrazi
1: na resatu kama tutusasa na makioski tushate kawa huko ndo tukala mbabakilia situene batu
0: abakulubera tamo batutakosa
1: mu batutakosa bala betu mnganani wa muhanda lakini situene kondi nayi na mabye ninje mukulu umuyi sinanganzumu yakahumatanga
0: omomwatsi munyi babwire mbo aba gra commerce inywe inyuma ya tulukalira bana babene ambo aba mu makioske babwire bakaguria kurenga inywa muti ya byumba bana nabe mu magaleri
1: ni mabe hibe hibaba abandu ba makioske ne bagala betu ne bandu bakatsuka siwangabya mutajiri uno omo demi metre carré kundi e demi metre carré ikia mo bendu benga hineru utambu na muende bulaya ukalete bendu yo demi metre carré espace e demi metre carré donc monga kubura niti ritsuka uetsuko mo karto ya via he karto he ver iwo yo mo kioske neru yabe kula wa yo mo chumba abandu bo mo kioske bakende bendu oko bandu ba maduka neru bakiheta na kuboko batichi nawe bakarangorero ko bandu ba maduka
0: Seba liye yo muka lulu
1: sa ya. Yeah, omundwa kien. Nama kubura espansi yu demi metri kare. Teri imagine u demi metri kare. Neruba himba mwe kioske. Mwanga ya bendubi nga. Ebi ukandi ndi bulai. Ndi wamabi mtu wame ndane mnubi bulai ukaiteba. Unasi edepase nyinga hayri omobendo omo transport. Neru uutu kukapita. Imagine uutu kukapita leke $1,000. Neruwa yende mnubi bulai. Ebindu bya bulaya bekasa ebindu bya Chine pour le moment ne 4 mois ebino monzire emile ya wine a souffrance e ye 4 mois neruwa butuna ye na mapakule watulanga ya utambuka ukateka byo modina shudi ya pakula uryo moperte ebindu bya masalebe kuhika kwa pre 4 mois na utu capitale ke 1000 nga uluka kombole rabia had ewa kombole rumudukeyi nerobe na muula ewa kombole buliyenga e 4 mois wanga kombole le combien de fois plusieurs fois na plus umbona mukombora plus il repanda donc duka yete kombora si yanga tapanda
0: kona hake alors ama kioske abantu babiri ngo wa mabiyokota ndino mabutembo kioske ukala ngire kioske ro mabiri atobya mama kioske no yirimo jeans kioske yirimo mashargere na manehe na baka mamakete Ewa asunge kioske, abandu basero mu byumba muche, probleme niche chamara kama kioske ni akanya weruje, mabulere mbalimbali mabuta.
1: Basi mushakulu merci ku analize yau, umuyabiri sulema makioske, na be vyumba linova rine tandasi iritiria manyumba vateke he kioske kunde e kioske e chumba chiuma ichikilwa mu kioski kumi nero eshi kioske shabarenga ninene okoshe vyumba bo ngani suboho nyuma ayo ni ndisi ikakangana ko tulio mu vita ayo ye ndisi ya kwanza abantu bangana wazanga ni ndisi ekonomike me itwe bahinganye tukatuwa langira ke tulio mu vita kunde wa mabilangira ama espace wushi abiri bya okipe par de kioske abantu aba aba kafungula makioske aba bo siba ni wa muhanda sine de sekabo ni obuli mundu osi awite parcours ye de biyewe donc e histoire ni histoire abantu ababa na mchungula makioske aba
0: kundelo na ma parcel vide wane kwa kuhina nzera
1: abiri himbwa mu makioske
0: hi gallery hi
1: kioske ya manzanza
0: okay
1: ni chindu chuwena lakini tikakanga nako tulio muvita kunde abantu abanga iri ya chungule mu maimoya abanga iri ya chungulo mo ndimo ikioske hiye ya ndimo bakatuna ya kalala no mubuyinga babere sayarende buyinga nero babere sha chungule noka nero wamabile bya amaduka mabebya manje kutsiva iyo ni ndise ye vita ngata sha zijire pete kundi wa malangira hali kahola wa malalwa de la demande et de l'offre Esa abantu babiri la ukobyu mbako kutsibu ababayer nabo babiri bya netandas e ripandisha
0: abo
1: ikioske hiyo namulangire hiyo hali hekali hiri $3,000
0: okomwaka
1: neri uwayate kabwa mwebe
0: seka ukao
1: yeah luage uwayate kasasa mwebe ndubye ebye $1,000 $1,000 umubanga bwa mbosho franga shabutire mwala wetu yangana tokeri kuvirire 3,000 yo mwaka na une mulia na bitasi una muliha nebindi no mfanyekazi una mmole chose impossible
0: n'impossible
1: donc ata u appliquer mathématiques awe a shawo ut shi wangaji a sortir kunde wa mabye mo chumba eti 3,000 kumbe wa bya mesure eriwulia par jour $300 par jour kumbe wa bya mesure uwa oneri mo chevende chao mo $300 et pourtant uri mu kioske karimwe $1,000 na si hali omundu yu anga uria omwatie owa kapitale kiu na nzuri shanga uri umwatie owa kapitale kiu par jour shali omochi huu kune muna na aringa nina wena na gwira muna na kubura neti omukomersangu kwa bumbire ali omusisteme ikawa eti amagala wovendu
0: javendu
1: omukomersaba nubo mabi manoko mulango wewe au nina hika tichini singa na wola no wound na una atuna chiria na amukomersa mabikosta teke duka yewe kata kerehu ina kabati ye mulo munona ma
0: se probleme iri uria
1: es probleme iri uri na kabati nga homba kundi wa mabi solde duka yau uwa kosta teke wa mabi uria wa mabuge ebi ushiko ulo uteko Sofia beshi abesima nabende byuma nabende me omo system economique eyo tolemo eye vendu ye diver wa mabi constater que ba mabi sol de duka yau wa mabe homba
0: terminé
1: donc wa lu muduku ti
0: mabi ndo mona kabota
1: ake shofrage ndo wa mabe homba wa mabe langira uti shofrage shi shu shi mabe langira shi shu shi wa mabe homba nari ongare te chinga bwana tu sasa aba makioske Vamavia evanga na uria awite ku kapitali ke $1,000 neru ama uria 3,000 par jour c'est que mama chez elle combien c'est ça non manje na uria yit 300 daru chama wa daru na machige c'est impossible
0: c'est changa
1: pro wa mavi utu kapitali ke 1000 evante ya weekenda andre $20
0: inga
1: oui a kapitali ke 1000 evante ya weekenda andre $20 a $30 Ata wababi uriane 30 e ureko. Kundi imagine, abandube deje yon kuwa baka kalikile. Bakalu baka kalikile wambo, $20 multiplié par 26. Ni kombie?
0: Ni 50...
1: Ni $20 multiplié, ni 50 de comme ça.
0: Oui.
1: $50 omo mwese. Nerubari be watu.
0: 5 servants.
1: Neruba omumwesi ukita 5 servants fois 12. Neruba baluba sunge ba wamba e benefice ya unenyenga. Hawa baka sungire benefice. Neru imagine sasa omwesi wa mabi ukana toke $520. E uwitu kapitale ke 1000. Erosa ye uwa bere bya mpatro. Kunde shishi ye $20 baba. Aye ye $20. Nero aho aba ekonomisi bakalo wa ekurbe ya wiri bien o ni tagir.
0: On a mon pan.
1: Mais ça c'est wa uto kapitale ke 1000 wa bere uto kali holwayi o le kombi o le
0: 3000.
1: Na oko mu sukita kombi ukita 500. Nero wa bita 500 wa re 300 wa shala ne 200 ukisha kombora kuchi hano hana ma depasse wa leta au bure mwese na umufanya kazi na una muhingo kukaribira wala taxi sasa ugandi ya ranguro kobia aho ngata keride courage abandu ngaba decourage ngaba nete abiyomba tu abere rondabio omukasuku
0: omundo kende heri shofranga se
1: ngaba heri shofranga se cher auditeur auditrice omundo kandi heri shofranga si e commerce you with a principe wayu ali incontournable si wanga ko la magie atauka ya mabuji utulanga mayaya si wanga avasenti iwewe $1000 si wanga uri $300 jamais
0: enebende
1: nibirimu ero basifu kutodzikukwa nibirimu wabirera kuvye
0: wabirenda dawa
1: wabirenda dawa wabiriba no mukumu yukalire na mukumu oyo etukani bwato tibanaye bakawalya na mbale bitu
0: bakima ya mariske usanache
1: bakima ya mariske munabwire na makuburaniti sho franga shangaye ndiro mo professor yangal abantu banaute kushosha nero bakabwo aringa na mabibye na ina mukola hanu ubuhingani nanganabia na inanganabia yako neruba moteba ba wambo chumba cha cheria
0: sake luaje ni probleme mo commerce
1: luaje ni commerce donc chindu cha kwanza sa ukabuti ngandi chungule duka kumbe waveye sana uko luaje waka kuburambo chumba chinefas fulani ambuka $3000 par an iwa tukirire bie force ya capital kao wa mabibi omochi $4000 par an kumbe wa minya uti ewe tueno donc evante yetu yiria his lakini Lubumbashi na Kinshasa c'est fort possible chumba wa 30000 par an kundibo evante yabo yiriendata Lubumbashi ni capitale ni deuxième capitale que pays Kinshasa yeye ka capitale ko monnaie alors abo c'est normal au compra kundi evante yabo yiriendata ndio mabibi mo chumba eche 4000 eche 8000 eche 10000 par an eri kumbe iwaulia 10% eye chumba echo
0: par jour
1: omu bayer inanganasa wa muhesho mwese vande ya uya toke yo mwese sa yu kashaji a sortir me wa mabienda
0: e benefice ya uya nganala hai na sho mwese
1: vala wa mabienda hisyo kwa ho tu
0: Nemwa
1: kamuma wa machenga mbo butembo abantu bayo butembo commerce yo ikalire abantu tu wa mapilo handu kachinga c'est parce que mon kasa
0: abantu bakasomo luyenge
1: voilà tu avare omulinga luyenge olori butu na ni na wuti duka ni na wuti duka chichu sina reana please muna na kubura hano niti embe ne kahanga wa hali yenge lakini kaya hangembe na ya halia yendi esu waluka hanga ya haa kwa ngukere ikandi yiniyo muhanga vya hane yendi tu ikaya weteka kwa merehete neru ya yiniyo neru sela mami shoze kene sho franga ukasomo vile vama kubura hane chumbe chitruwa mil uwite ukude $1000 yuka takere chungulamu kundu unalia nibula utumunga nga chungulu mkapitale kanga si hali kapitale kari defini eri chungulu bora ewa menya et technicité et de biaou à ma dépasse waou iwa minimiser pour maximiser les recettes wa minimiser kon wa ma dia somme dépasse et recher wa ma bia 3000 na wote et 3000 ya ma he ko mo charge et ya ka $1000 ndika kandi luka bunikiro konsera ni kumbe wa mabuti ni mo chumba et 10000 par mois et ro lo amenya ko na wote ko ringa 8000 8000 neru amnyote ngali 10000 par an la ça va neru sa yo kandi marché nevendu wa retabi kun ebotembo netukana kwatuti ni capital économique siri franga. Esho franga shikatimbo mu vile ya butembo ninge sana.
0: Mm.
1: Kune ama mezo ama dinosaur.
0: Mm.
1: Akabia biluna hunga hunga esho nene muuru.
0: Ama dinosaur ona uwa.
1: Ama mezo waluna minyo ndu unashe butembo yuko buti emezo fulani. Vamabe nutu wa chendo chirebe. Ngalu na tatuke riyo akwa mezo fulani.
0: Ah,
1: ukabia wabibu lachoma emu washe buti bangata shaye wande. Nerubi bangana kubura bangadalibi wangi. Siri ya nae botakadazi anje. Me ewa veri trase unaburute. Nga ya wola kaske. Unabuti akasike kari umwe fulani. Ama mezo dinozoro wayo. Akabia bihunga muburu. Neru obu sarikira bobu katimba timba umu makioske wete.
0: Mwari kwa mala hangu
1: vila. Neru sasa iwe wa kioske ukabe chungula muriolo. Paske ne asienete ikakonde.
0: Okay.
1: Donc, e-commerce iwete ikawla wa mo address fix.
0: Mm-hmm.
1: Tikareka munabure muno elua tulio modua wada.
0: Mm.
1: Yikabwa yeti omundu osi osi wana wote address fix. Mm. Ne mo commerce.
0: Mm.
1: Mais au moment où on kera ça toi mon plan comptable général il y a bien carré connaître ba ambila au ba ambila ba ka colle e commerce portatif munaburi wayo etale biasa wa chance wa ye kan kwangura wa chance
0: e wa chiwede
1: si wanga sungu ayo shute address nelio amba aba commerce ba banu ba mabibia ne esprit e yere bia ne address complete au buli mundu osimulia ka ula ya karanga ne mo commerçant. Now you are waiting to have a RSSM. Any wakaranga. Sibabwila mbwe RSSM na yikahava wa mundu. Wamabi ire adresi fix.
0: Amba ahumarebe waka huko mutrowe mbwe.
1: Wala. Neruba luba mtu. Tukari mundu mbulo. Amba atuka yoko restore ya fulani.
0: Wala.
1: Esaha mundu wamabi jiperemize. Wamabi buwe veru unia ho. Ishi uta uli warenda uta uli.
0: Ukatrafa yo kwa address.
1: Ebyonka dukuraja bando abakai kota kota ya murekeri kota kota ne adresse tu eti hindi ne adresse
0: donc na mabi mechukwe chibe utwa mabikania na ruwa mabebura bando seke abando bakwamya makioska na loka omdo kindire ya moshofranga
1: sini ribwa ne tinga dukuraja ba aba bayer ba himbehyo lakini batswere hyo conformement na madimasio wa uwene wene wango mubayeri uwa bote akakioske kakanuka lioko demi metri kare. Kangaya mwabenduwe nga. Esike kanuka ngana ya mwabenduwe sengi mile. Iye. Sika ngayika mwabenduwe sengi mile. Kamabu sika ngayika mwabenduwe sengi mile. Wamasha katu ira 3 mile ute. Dayeri sepasike situ ute leta responsable. Abone bando barebo hawa nubu shabuba yumumulichi. Mwama tuwerebe amabiyumba vya mapanda amabiyeti.
0: Mkiti raba kongobo.
1: Neru chikareka. Abandu abo
0: na wabakabu ambole nona ninyo mundo mwasienete wa mahule yo mabe uri omochumba chabene abandu bakane bane mukutimba nako bana muronderi yabwe bwereraba ababara mumulusa ye munjenga yam
1: papa abibibi ayuwa ma difficulty sasa muka bujutukika rindo kuba difficulty sasa ama difficulty awo mukomersa wayo omukomersa awite vi aye stress. Akabia struwese omukomersa sha wite pedicare mukamu langeraka chirukani waza wute wute pedicare misha wute pedicare sha wute pedicare echa kwanza nama kumura nchebendu vikabu liromu maetze ebendu vikasalabia hika ebya maevu ekatre mua na ekomersa yosi ni edizien oyute mwedeni ya bank ni moya kwa kumi oyute mwedeni mwedena patishini uti deni ya mundu.
0: Hapo shingo kwa vali hiva ni mweminda.
1: Vali mweminda, musha kulu. Nerio, chikare kari umukomersa harine bank. Wamabi isunga, umukomersa kaenda kumane bank. Kunde e bank ikamu venira anede, ikamu apie. No umukomersa yote wangenda shofranga shomo bank, erusha liyabia umukomersa. Tukaluta watoto yoyo, sharia batizibu. Olubatizo, ye bank naro watokerere hayo naro mochi commerce totuto yo amave participa imar amavua
0: aka handa bana mutengirwayo watanuka kushopa
1: na mabikubwera wamabyenda sho franga sho mo bank o wita madepasi udunda hunda si wende tokerere he bank si pourquoi am commerce bakaba mbuni mushishe ayo ye lugha ya bandu abatebengiro mumonde yo bakaba bati ayo ni mushisho yo ni mushisho am commerce amabitsatsange sho franga ruwa minyo mutwe kwa kushale kolande kendeke echo kabisa am commerce amabya kabya asunga bandu na bakabiri na babiri ruwa buti oyo omuntu shale kolande kendeke na kandela biro mu sho franga shabe ni tu toutar kundi niti e commerce yiwiti ya magardifu ulunda hunda. Hali ya maprisipe awotu kakwa ma. Na makubura niti ebendu, vikabuli rongonzira, hivi vika suresi ya mkomersa. Vyabi salari ya hika, haba bayere na buba suresi. Amanier, kundibo, na munga natuka nitilalua de la demande de lofre. Haba nduba kabi haba nene haba kasave chindu, umunyechu enayiheka. Ina menyanga kande irati. Ana uto kuma demand. Na itai wa mabisunga chumba baba. Na yuka ndembacho. Na here muna reviri ya chumba cha fulani. Abendushi vitishiri. Suta share tabi ove nene. Nganiri ya mucho. Neru omubayari na yori. Kabi handikiru omukomersa. Akamu handikirati chumba cha chaviri panda. Wa mabili taluka ulwe mucho mumunja. Esika hawa chine fresh collaboration. E purta tuliba partener.
0: Babo.
1: Niri mubaye. Niri mulokater. Na uri mubaye. Nga kuolu franga. Neru kumbuka kanya nai. Uwa kanya nai avec respect. Neru imagine omuna mabili pate. Baruha eikabwa yeti amabe taluka alwe mucho niruwa mweyu wabutuka sharonda ove dolari yuko shadu kusaburi kufi nja kamina distruweze kabati
0: yu mama
1: ba mabi wambo ni chinge ngatu alebe ndubi nirunga homba ese pourquoi mon commerçant se chaque jour akave yoko homba kundi akwire rehomba rovuba donc omundu wakwire rovuba awwe rehomba yu mon commerçant plus yuna mupanda plus yuna Bill Gates shari yapu akasa ya rehomba na bendubiwe vikare biba wabulichiro kwa mabi lwa kapursa kao makabati yoo motesha mavetroa ayoye commerce neri omu commerce
0: omu commerce wame musabi tupa kana reku hayo na normal
1: wa akala ngerati muna wire vante yai nebe eriri uria troasa muna wire nama uria desa seke neri omu perte neri buwa musabi wote nga uria mba before akakuburati
0: kandaheka enda mohe
1: berede akakuburati iye muna wire sini siniti ita eruwa luwa menya kushita uria. Me esalia ulaya. Ama bilebe ati. Nibe eri uria truasa. Nanama uria truasa vende. Aka vende kano. Nengata ya sata. Eruwa libe na katrimuse. Katrimuse. Anamu regle. E vende ya kandiri. Kandiri ya bihua. Inakuli komu. Inaende uu. Ayoyo mukomersa. Me ama bienda odela. Tukadu otu hasha ali mukomersa. Hali bandi. Yika chingomonji.
0: Alor. Ngiti, eske letani probleme kwa commerce?
1: Letani probleme kwa commerce, aba commerce ba nene, ba wute probleme, mubata yu kukarasi. Echo, unikuwa mendeke, na umukuli, umukuli kiriri unikuwa mendeke. Aba commerce ba nene, mubata yu kukarasi. Neru, aleta, yave riasa, ikabia nga estrima, ikita bububa. Obububa, neru, wamabila ngire mitu mikire aba commerce, kunde mu batayo ko karase bakaji fere andure kwa bande ambo ba secrétaire bakaya ba de here sholeta bakaya rabat sini de courage bio ni bindu biwene kunde bakaba mabyanga dre abasomia mena basomia ba babara bakasha solo mamubo
0: kote bkare enjo
1: akari amutre batiele teme ibwe tutukane hanyo $300 ebali bwa bakaba mesa $100 Mais yo motere mwa habi ni mwa
0: habi.
1: Amba deje hii abirita tuwa ruba kasha chingi nyumba. Nero mkomersa kundi asayire leta. Wamabi levya plipar ne comportement ava komersa. Avo, wamabi hiko moduka akaka kulibiririeti. Mbasi aneyo, nero ina revyati. Haiko. Amabi sharevi ati atule tulena yekopenda watu mwende mwambili ya kule. Akuye sayi gine na rumukiwa mtune mabi hikani. Donc aba commerça
0: rakona bakare bera yo mahandu ya
1: aba commerça bakare bera bakaira a carto ka himbayo akayibisa basaire leta yo kutsitsiba nechi kare kantiba sa leta abanene sinta banitia busi abanene mtu tayo kokarasi nirobo tayo kokarasi obo tulutwa sheleta ya mabe kusunga ikana hekesho franga shalo e purta eleta tuli ba partenaire beleta ni be ribura ba abafanya biashara ni omu commerçant awite meme ra no mu ministre ribere watu eno yirio boko sadabu me omukomersa ngashanga abo hona yo mokashomwa si hali omukomersa omundu wana utoko RSSB ana utoko identification nationale ana utoko import export ana mulhembo neruba wambo ama yo mokasho
0: akejememwa
1: akejememwa hambo belere ama yo kukumine na yo bamulundo mokasho muwir ni a fraction grave moi on dit ma pays mais c'est parce que pays et tout ni pays y a bandou na bo abandou belleta si va soumis abandou belleta na bo si va soumis na ba na ba soumis na ro atindu cha bandou ba ta soumis et ça c'est ça ulangere imaginez vous na ro nga ba nti aba commerçant ba utera no mu ministre ni uwa mu commerçant wa mabeiro lo franga olo franga lo olo luko ku kamilisa ya wa mabya ne problème uwa na wana yende ro kodeje sungana no mu chef de centre ubut chef na mabya ne problème yeno yeno yeno ba na tuhera ma règlement bakaba bati wa mabirebya evante ya ushi atoshendo ko busau handike baruha ko wa mahomba ni gratuit e baruha ni gratuit na rusasa tukayifere andure kwa bandu abakare ke batatubwira ebyo shebyo kusudi tutwero mu butimba ne rikwa na buba profiter Nero ambele ta ya bere kada pa berulu adu katebeta ibo ambesho ambaba mabe kusungu Nero lwa ni ombaba abere tebeta shechi ko muduka ni abiri yomoli mukabubula aba mbaba ati ambabiri yomoli yo hanwa biri yomoli sungana na baja ukana yena
0: abeta sibya ngaho mbesho mungu
1: abeta sibya ngaho mbesho
0: na mbesha na rekola commerce busana
1: abeta shwa kwa buba busana abeta selemanete itube nebene e conception eyo twa birimya mweleta ne leta ngoko yale
0: itwa
1: ngoko ikayitwa bakanda romotere ngabe hoko hoko ngaba kaya hamba honyo ho shonyama ne ro aba commerce batibe tabakasabe hoko hoko e purta
0: bakana batenga iyo mamusha
1: kutsebo kutsebo leta ikate gaya ba ikate
0: ambaro tukasele ero tukasele
1: omundu bakaba mubura bakasele unazi asikas aba kasomotere ye hipeti ama dinosoro washwa no mu mabiro iweba mari kutisha yendo mu biro luwa kwa merere dino e dinosoro kunde ikatisa ye hi ya keke kandi ko kutisa ya hekande lya shushi yendo twa ku madinosoro tikale kena kwa niti uwe mfanya biashara uni kwa mendeke lekerizi fera nture kwa bandu bakale shofranga sha shobora abuli maison eyo ni kosei gratuit
0: oui.
1: Wa mabile bya onamwe ruka akapitale ka ukanamwe ruka hilo metre avocat oyo kande bukariha par mois niru akandi yaka husika na miatsi ya uyosi
0: narukumba nani atungana
1: ne ati ukariha wa par mois me wa mabile ankira abantu bakakorera ba commerçant bakakola bénévolement et ce qui est bénévole est cher omuntu akakubura ati nga kuati kabure nga ta kulira maiper est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez commerçant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
0: vous avez dit que
1: vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit jusqu'à ce qu'amenya ekazi ya nuna mabitsa ndiyayo
0: ina mahero
1: voilà
0: ngitse commerce ya Hozair denoni Hozair ndandiye twa mabyange na ndamo na chinda bandu bari ka 20 mide na nerimu ya Kambala na nerimu ya Kambala na nerimu ya Kambala mino tutuke Kambala kule nge Hozair
1: Hozair
0: ama mere mwa ivaka bakana labane viriato vi 3 oko mutwe na bane munani na marangiti dimi dimi na mia ni shanja vuka Kambala lya bya bendwe bilobire
1: manake achikari kito kutute butembo ni ambire commerce ebindu bilubire butembo yo kutsibu tsibu
0: angabana laba kosa siniko akatoto kati bya tobi 1500
1: avala ebu tembo eribura ne kwenen aba commerce babri fanyi technique ebindu bilobe butembo achi achisome kujika sunke $5 kando wateka mchomwe kravate na uwa chirukani wa wambo omu, patro wa malabu. Ehandi kovitavetia. Eti some kwe kambala, chitukiro modi dolari. Echo tukaula hano mosengi dolari. Nerio abandru, abiho zaire, vana muende kambala. Baka justifiye ke baka ende kambala, omosasike baka sara, evendu vya vwe kashahera. Me ha kande habi trovoka si vangasha ende kambala. Tusi hali yu wangaye kambala inashia venduvye. Na vandungo kuwa na mabu otiva na mvivo kabati waka ende kambala. Yavi nivya prestige unasi omo commerce mulie sisteme ikawa yitikumbe evinduvi sulu muduka. Vika kura bakiria atina inama vingiro mochietua. Chikare kwa mabili vya politiko komersial. Okomulango kumbe kwa yave kartu vyo lunda unda evi abia hobe kavuti ya kusudi ya bandu wamba na muli ya na muli chitua
0: kundi manganase muli chendu
1: manganase muli chendu
0: kwa tuli vya rata kwa hoke sabi ya
1: mwana no deka nga luna kuhange example ya mafarmasi manene umakarti evi kartu vyo ukale ba yevi utinisho dawa nive kartu mwere vibate vesatu evi riba parastamol evi nivyo shide
0: naka
1: kontuare
0: yo farmasi
1: mevi nivyo shi vika impressione vika ju oko commerce
0: oko psikoloji
1: eya ba kriya unashi umu kriya akabi abibia abibu ati muno ni mezonene neru natoke reula omote ina nini asiransi mesa akawula anabili minyaku ukatoma agaba atibasi ni namupiko kwa mtu ba na changanare kaba mama bakari ndirano ina kwati na ina bilusaye kambala ai changanare kama etiria tu mtu shangenda che kambala na ina kwati baki ya kari ndire byo mosho bala bala ni mabe hive
0: wala
1: ni bala hive
0: ndonya baba ndo sabate bitira kambala kuna na ingenda soka na ingenda soka
1: bo siniri angura jabandu eriende kambala kumbe wa maende kambala wa maende Nairobi e wabi wa bere sungo sho franga sho
0: nene mini mukombia
1: bo si sinanga hulo minimum
0: na akala bwa kuti nichi nichi
1: una si erisoka
0: omna na chichi na masokera yo na ringa desa
1: neru
0: enero rango ko
1: neru ne kwame wa mabenda no lufranga luke e depasse kandili yalo ukaenda eriluhanu mpake kambala ne depasse neru eriyabye yo sejuru yawu amariske wawu ne uwangana rangure vendu uwarebe uti akartikle kano kundi erirangura ni technique wa mabemenya uti eye fulani amarete vendu ama byabirete vendu anamareta uyu article ya mabya hike hyongana ulaya ngaluni mihyoshi lwa herangura esa iyo yuli arata shache wote kuhyo oyuketa shaheronda
0: ina kya kurondia
1: wa maverangura no monja kandu warangura no monja no moch oyuli ende kambala iyo na nache na ende kambala chikalikina bwantino erirangura tuyere rangure reno tukandi bya twabishika kapitula kabe hamba mukababe hamba na tutuagenda
0: vala namba bandu sababu ya presse tu barangurira
1: bute mbotu ndukashi tuenda par prestige ke na mie nishajua kambala nishajua Nairobi nishajua Dubai yeye tucha chabati kale kabandu bachinga
0: vala eho Zaire reno bihoma huma mundu ana mwireduka ya bute mbone ndia bi eho Zaire aparamana na ba commerce bana nere no bali mu Zaire ne banabe wetu eno eho Zaire ire sho franka nene kurenge no kunumuka kuti no si si ritimba kutsebu kutse
1: bo ama hakito mutei
0: wala
1: ama hacho ni chinande
0: chiwena
1: ama hakito mutei na burisha menya chindu chiuma sho franka to namu ya rondira che u Zaire ma eshineho bulamba wamabi ya chungula kaduka ke bulamba nyuma hali ukande sungasho wamabi ya chungula sho kaduka ke wetu masereka
0: mamete be mweria
1: mamete be ukande sungasho nario bo psikoloji yetu kwa ikatubu right inje nanganare te example AI inje muna ya chungula emoza ire muna twalaye isho franga she serere ya dimina omomwa kama mananusu muna lusha ye mile wisa nabari na hikayo akariere okona yako kama huwa na revante ya matwika kundi e commerce ni vante wa mabi shuri ulaya eruwa mabi hotala tu eruwa mabi homba sari nwari esho franga shau na ukana liba abanduwa kastaka walu anambu makari esho franga evande ya matwika.

0: Obukoni bwerihimbikwa na Ebola gundi bujo erihika omochi bungo chetu chogunyasa no momaka wetu tukwamendeke ndeke eshonzira esherichunga mu bute ya wetu ono ni mubiri wabakalani busi
1: Eruhana kutsebu, ereheta narindoboka kutsebu, erisala ebibye biminyikalo byobukoni bwa Ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na biminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mtu ngawae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrehembekwa nobukoni bwa Ebola, omulamu akasa luba amahikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byama habwa omubatsi oluba etukandebia etwamabika kiria na rero muisa ware saboka kandi twamabika kiria itwe na behanda bekuwetu
0: Ebola ni bukoni obukasialirana okwilabera amaetse omomubere omukoni oyulya hola no bukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatande ebisalo omusase amabi
1: tukaika kiraya omanzera yere na ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike
0: eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola neritenditula okovindu viwe no lunza na matande nevisalo no musasi na mavi wiwe neri kwa maamahano wabanganga tukandivia itwa maiteya neriteya evihanda vyetu
1: oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukoni obwa Ebola.

0: mbendoe beta outreach. Nerukashu ngomundu olie avye wafaido mufamio momi akayama ikamu. Boya kadunga na banduwa zarengu. Ejenes, nyomu kawaza muti oyuli ya bako muke kulu. Owe nonante katra emahiria. Mukawaza muti alia lue burukusia lale butem. Nemundu alue nanashi ngoko muke kulu ikere ahu yuwene. Kanabina vile viangete yondeke, olta mbiba kawuli na ya uwa. Kwa nanasitu wata breve, melakini, na bintopiba kakolau kana langurutu. Omundu weli ngo iya nga kola vire ngave.
1: Echa masi, ya matabi yiriubu tesikania na bandori ilangiranga pa wata kala kane nekula bando moto kababe tamera, omuhanga niri uwa masiki kalongi atikuwa ni mageria, amanduwa vire tukiritimira niko na manyumba.
0: Savrake bangi, muba kawa mturime bangi ya dawa. Mesi batuwa mbavanduwa fute bangi, baba jitubio muhali. Itu kilo lokobe nene, tunako amene. Banji abalo wanaba wabirifute banji sana na makose kasa kibia maneno. Kunde chirindere hii, maeria, ya biri vya maevene mawaka shishira ya vano. Omobu lichiro wanemutu ime mafika omono. Omobu lichiro, pavulanga neva.
1: Omwa miwa masiki kalongi ati ya pandubale he esho franga shereta embo.
0: Tune mkulo tire palata. Nasha vane neva vene niponavu sana ni palate ya. Me e palata se yae, si bahandi kirekwe rinari yae. Bahandi kirekwa busheferi. Nibashu, tule palata, kunde palata ikituwa teacher, nga, oko develope mamu na wii. Siba wira mbaba kafuwa ya jeba, sababa ngare he palati ye, tuwa tula basha kuluwa kare he mbo.
1: Enuni mebere mebe ya vire baneka ahusi husi, ni kubwambu, abanduba tolere, eva hayira ya kutsebu, ehusi husi, kandino kubu lindambi.
2: Tukaya ena amangina bakatulongo ko HSDA echo mongenda chabiriria obuyingo obwa ekala walozi ono ni mwimbi ni mugoma kandi ni mutaksimene owo mangina kumaire kundu bakatulongo ko chitsebumo chehikire mochika eche san eche cha nzaba konsere lubeni eria ena amangina momulwesho ngurubani ibiri totisho tukutuku ibiri Shanabia sikalolwa omu mundu omu luhande lukuwe moshe iria humerana ya ekala walozi mwa hutali la kutsebo manashe mutibitawa kwa chelamero mwebu iri ati oko uwe nyukoko mwerewewe ini abiri hika omo chehanda. Ngabu ina okobe tsangiba ulikibia tuwanzwa ukatambi okungabu irako Kongo Demokratike ina musatane Zimbabwe. Ebedi nyuma nyuma ebe kasera mu tsenge cyo tukasakira mu shongulu hino katulongo ko Congo Democratic ya mabishinga egola anguma obwesabu kaya omukatikati okoya luhuka mbeno ho ikende bera saha nguma kutse omoshongulu shetu esho mochiro muna mwende menya oho bakongo bamakuria abanya Zimbabwe kutse abanya Zimbabwe ngubana mailusha omoburende obwechiwo eche Congo Democratic Tuwira ho baulikiba tubanzwa, inywe mulia tukwa mamu wa shinja no muli cheturemia sifateki ya kapisondola omanzara eshe biuma. Mwabiri wango komori ngekulu mwiku ha eri umundu wa bandu, omanovulu mekundu, kakule, chilumbiro, Jean-Pierre Robinson. Olere kunyobushi.

akabiga alikombosema Rodriguez abambesa abiritanda mubambe mubakure kwa matwe enzuduru kasirichi mabure atino kakolebe buya ye trezor atino kakolebe buya eritu atino atini mubwe wa babandi Niyo ni trezor wa Lubero Pascaline kota Pascaline na umeshinda bie kwa Pascaline Pascaline bwa arabi bwana Pascaline Amuri ati liwaya njo nini sine sine liwaya ngane rehe atebi kiribu kununu atenu achepese ati masima ukane kandera Muka kandera ni Auguste Owembenji. Na miyomba waewe chipesi ye kambine na aniebwa ngambenji yeyo. Ye mu. Ye kambine. Mwa. Mwala walenga lenga. Na undia siyo luiwe. Situ endi minya. Oyuka ndi tsukalo. Na undia siyo luiwe. Akasara kakambi. Ehiko koheke heke. Ah, Pascaline tra. Ni abo mokivu. Mubahambe, mubakure kwa matwe. Suwangalia. Rodriguez. Sumbakali chili chabandu wa sate koko.